0: sidi woni ma chire is mo bi adoba boa wo na wo didi na tam woni nim de woni bi asa no ma no ba chai
1: yes asempa fm
0: o ya safo o ti asura na eko o ye we ara ye sei oni nim de wa ministry na wa tinim ti ministry na o tin de bia na ego enemika sa chire onyanyi.

0: Sami na unya hoden. Na adwuma na wey saka wo si dan bi siwa. Saka wo bue shop bi wo a.
1: Saka
0: wo hye wo ma wo school. Inka na wo ma ba be show. Saka sa shop re be mu adwane adi. Saka sa company na bue re be show wo fie.
2: Yes.
0: Wo bue hye. Awale na unya na de bia wo ku ma wo saka kese no. Wo tumi di bi to ho a. Inka wo ku adwuma sey no. Wo tumi di sa saka le sponsor ye.
2: Yes.
0: Kawalene ngu.
2: Yes.
0: M1 kwa tine krasi.
2: Yes.
0: M1 unu anuman didi watem. Because one brani ye. One kai.

0: ne fa ye bibi me se no
1: amen
0: wo se na be du ba bibi su
1: sa
0: wo be su wo na wo tokas wo na wo efie e be du ba bibi an sha ka ba kupo nya na watrem wona wo kasi bebre wo fie me si wan hwe wo chance ye na wan kai wo bofo ye e wo mra wo ahode e wo mra wo sikai e wo mra wo nyonyame e wo mra wo posi se wan hwe ni ye e bedu ba bi sa post won da manam fresre o ko post won tina forever
1: yes
0: ye nyina yo gana ha ye hu bi e binu ma ba e ma post won wo post ba but sa post no free won sa
2: asempa
0: from sabeden e benya post no mo so mon kai se sa post won entra ho forever bidi ba bi free mo sa ya benya bi asie bibi
1: yes
0: faye bibi
1: yes
0: wa bla bla pa
1: yes
0: shenkrofo
1: yes
0: mani oni bi mani bindi na hunu mo bo na mani osu mani sere wa sheni ya bidi ba bi sun
1: yes
0: e na wonya chance no fa chance ni create bibi to hey fa chance ni create bibi to wa fa sa chance na create bibi antoa e bedu ba bi ka o person ka sa chance na mu kota embra na fa create so na nya unya bia o
1: kachi
0: kachi ne me ne o kasa o pa di matem na ne amika e wa fa ni na o be fa no 20 years time ne amika tra wo ne se bibi ba wo nsem akai wo bofo no se wa antie

0: wale be ma no bebre be reject no me ne ukasa wo so yoba me fa osika hwe be ma me ka chero me fa osika hwe be ma en ka se wo bo be ma bi ho ka e di na ko school o wi a wa wale no o wi o be jaw o si o be sia ni classmate o ye o ye graduate o be jaw
1: papa na ne ukasa
0: o be jaw

0: ni oba wo no obebi sasa esibasi me bo ba sasa se be djumadie bi na ba o djumadie be na o ye den obeti den na de onipadu aye den
1: eye eye
0: hallelujah
1: amen
0: se wa fa onipadu aye de papa nya me bebi sao
1: yes
0: so ye papa nya me be den
1: bebi sao
0: eti den na se se wo ye last bi na me so fo bi di ko ba se ba sa boaje se nipa ka se heavy ni wa tie send back as
1: heaven
0: wa ida ife ala mi sa sa nipa beti ma dada say heaven wo na ba o ba biara wo be wu no na bia na heaven wo sa so na se bia wo ye wa je say heaven wo na sa o ba o bra ti say kristo na bia wu mpo na say heaven wo ye de wu su ye e ti say ni obe no ba o bra say na kristo ni e bo ne bra
1: yes
0: let me shout
1: amen
0: so wo mama te bibia se
1: yes
0: Yes, in Yaminu, me and Udia.
1: Yes,
0: you baby, the
1: yes,
0: it's a day, a best accommodation.
1: Yes, yes.
0: Oh, but

0: fa cha wo eti ni aye nyina chi wasani akwasamando
1: wawu
0: wawu na waje den akwasamando
1: akwasamando
0: wawu wawu wawu ni nyuma bebe den akọ wawu bebe den akọ wawu bebe den akọ
1: yi
0: e den akwasamando
1: yes nyoma na home na je na home
0: do man na home no wa den
1: wa je na home
0: bebe ka bibi chele
1: be say nyoma na home no
0: do man na home ni wa je na home
1: because a home no awo muna yawo dia
0: ayawo dia
1: ebedu ba bi no owura ne ba ji na dia akasisem na oba asase so ba ye ye no ebedu ba bi akasem nyaso ba twa ntare awo she legacy

0: jana nyame beba
1: amen
0: jana nyame amba da kopɛ
2: obekɔ
0: obekɔ da kopɛ da untimi yɛ ne apɛ
2: yes
3: 0556
2: 1 7 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 0 5 5 6 Obo abosuo.
0: Ye timi boy abosuo.
2: Na akwa fa ko
0: abosuo. Ye timi say yapoboa. Ye timi ye ne epe. Bra, ye fi studio ha. Ye betimi akoba bia ye pe. Fi say ye wan wote. Say timi kasa.
1: Yes.
0: Ye timi obi timi sisi. Obi timi di ye fears ewe ye sem ne ye
1: influence.
0: Ye fi say wan wote.
1: Yes.
0: Yes you want you.
1: Yes.
0: And yes I have to put you. You want it. O tu ti me dey see here.
1: Yes.
0: Ala po eni awade a ye wo papa bi.
1: Yes.
0: E ti atu ni ade na se ti me nkasa. Ye kasa urade je ye opache.
1: Amen.
0: What you say? E ti na wo awade o. O ti me ni ape. O ti me ko bebi ape. Na so o se dey.
2: O bo aboso.
0: O bo aboso o bo bet.
2: O ko fa ko a o pe.
0: O bo bet. O se watalie. O se on poboa. O se ni ape biela ni ape so di dress o bi aye dey. O fa se se o.
1: Yes.
0: Utime fa ede esese ho ni a opese odi ede esese ho bia utime fa na so a chire bi o chire bi e o chire bi e a di chire bi e busumi bi e na o chire bi e then a da wani
2: unu da
0: then a da wani
2: obi enu
0: obi timi kwada na o wa hote o kwada o timi ede akasa
1: sole
0: o ko timi jane o timi didi o timi ede ope a so ade ba chi ni na na ka dane efu Anasa dia ba che ye nyae bompon ni fefe ye wo ba fe o timi ye den
1: eni so
0: samre na kachi am samre na ye den
1: e kachi
0: se twa obi asabi wenye suoku no obi timi mo o timi mo na bo suo
1: yes
0: o timi she na tali o timi bo ni bet o timi she ni pobo
1: yes
0: e ti na wa wadi twa afa wo se o yale se wani ama wo so na yale bi ato a ama wa ba mumbu
1: yes
0: kime urade
1: yes
0: kete urade so hu mo bo
1: yes
0: e po za wu na wuye ya na po jo na ye ye pa die tia bone ne ana yale ne bae no wu hu mo bo ne
1: amen
2: amen
0: nyame o ye ya safo
1: yes
0: no sa ne ma yale nyame sa yale ama doctor fojit ke nyame sa yale ama ye ya safo po ye jibidi
1: amen
0: nti ani nyame nkasa Chibe nyame,
2: chibe no.
0: Ne nyame beje o.
1: Yes.
0: Chibe radio.
1: Yes.
0: Nyame beje o.
1: Amen.
0: O si en sufron in the head them. Na o beje Yesu.
1: Yes.
0: Papa ka o ka.
3: Asempa FM.
0: O si en sufron the head them as che ne say.
4: Che say. De nyada. E che say. Ye wo dabone.
0: Dabone.
4: Edima obia. Ye wo onipa bia wo eda bia bibi behia. Onipa bia wo ebre bi wo hono mu a upo umpo wadwene ho onwene ho asembeto
0: asembeto
4: ye wo ade a ye fense eda bone de ma onipa bia na eti obi a enti wo kan wo senkafo mman eti edumienu wo se kai obofo ne sesie
0: awon

0: What's he? Na me se wetwa me atwene na me firi abura ase ton
1: my god kaza do ade be bibiara me bibiara na ko sha ya me nemu do temu the demo be bibi be bibi be bibi ko fo fi ko lan se ko ko te kin ma ra ko na be ma ra ma sha ho ma se se ha ka na be die go be ni chum pa ko ka se ho ya me kra be ga se ho ya ni kana ba ko ka se ho ya so me kra se se ya me ja ya ho sa
0: Okay. What's the name of the plan? Now, what's